0: Dang ka bana kurio katong alang an na kalau pake. Apa na kalau na belira Sarawak ane?
1: Buka tong alang an kalau pake. Nak dina saya atu saya pulu tong alang dang abang kalau na belira. Berang na ayat dina.

Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.

Spotify. Kita na patun madah kapasod handphone, email, Facebook, taka naman na maja. Nga guys, sapa-sapa. Kita sa manan mo at timensya to na mo buruba. Nanti sida bisi ati jay, sida uli nga gautay ka naman na nga gakitay. Siti agi, anang kapasod ka muntang mat, baka numo tingki, ari pangada, tau ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya muda ditemu orang. Pesan to, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.